0: a balinha.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
2: Anyahin meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba gini anyahin banya lahida. Hadaruba ijeni lagana guarufu danile inaru nibai. Lu lagada irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banya fala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafion gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen agura ba hei luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu ha meha bababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya, noere gynyen le purichi ya bain honga fiko tiyan luha sakri ha, hama ya sed girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu me hon girigia uriba tiyan luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweri be li dikere luagu li vie hagaburi girigia uriba tiyan lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru wugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihini luma lagambu ni kate buri uriba ti leha digubai. Salba lumuti an lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun luei ocha waguni. Igira laya ha uriba banya. Labu gea sufri ru ni luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya. Barugu wa tinya hongwa. Meberese tinya launikata. Marufu du hagia inebe se hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Da usunghere ti mahama. Gabafu hagia. Michugu tinya haduru. Ubafu tsielu na hagia ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu. Uwa tigumfaran da hama. Hagura hon luhargu dunu wa luha faru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfaran da hamani. Honwegu ba kesi honwegu anima lugu. Asufri reina luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen. La gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidu na tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya haguya. Feridi nyuhanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai la ganyinu sensu lu la duginin le uriba bai. Abati la den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jeti ya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buri dueri, Lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba arita guni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama se tiyan liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sungirigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune mehesu Kristu lewa salba regule, eni sefo hiyan lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lun ya largu duninya, Buriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bay. Hamanin umale surubay. Sigi lau larigi en laha subu dirunin. Aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bay hon. Havagu la guflira linaru dimure le.
0: Hoya hamuti only hevereha.
2: Luma le arinya gubay.
0: Agara bo hatu buir hu swampru gulari getagu le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
2: Ni duhen juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Ti da biangu bay. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu da hani inaru nit le frendei humali bay. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya go bay profeta go. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu da habay wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le varinya go bay. Rutima hume le harita go rugun. Luagu lido me la lagumu ho da. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi larinya go ne luriba harita go hon. Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristo. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugubay ubou. Mabuse ruti ha subu dirune luago la dugune la bungi sun kate lida lidani lun la duguniwa. A duga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua lida gieduna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua le gueton bay. La reidu yen bungi ulubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi tienu. Luagu itara lian laba veju luwabune mekei milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bay. Kei siharita gun saragu. Gaguna suruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chili rubaveju ligia, lu la giribudu wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveruti ariebu. Aba meti lagumu chu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungyu sun sun inagubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungyu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahanim. Lida mebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienu, sun anha la agura ba hiburikate le, Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi humetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun Anihin burilan tida gie, henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburha Pavlu segun hagyya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungyu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa, loe heyedu nungirigia vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi hun. Ocha huma l'ultima a subudiruni va bureme Jesucristo le va salvar a gule. Avance huguyeme lida lisi habu. Uweidi gunilun. Cueto luma sumandan y tarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
3: Nirahunyu, naburhanyi burikateri lehu, lumafiko huahuma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye bawabureme Jesucristo luegye, wafulesi. Ligibugye wagu shibuingyo, laduga, ligiru gunye richagu. Lida gunye Jesucristo ferudun ala, wafigon. Animamarigu wafigon, ferudun watigye afigon sungrigi. Ida wagufulironi luguma di buingyo, wasubudirei logo chiluha di walna asubudirei buingyo. Ahinariye gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufuliruti lao luguma di, jeye tigrigia ligia ani uwati inaru nilida. Ahin tigrigia le adigabalin le lubaibu buingyo, hinsi ya le buingyo lumu buidu buidu. Italinya wasubudironi logo lida nya di walna aba luma. Le ariya guti logo lida nya la aba luma buingyo, Lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nyan hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga, Asigurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga. Ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisi grige le eibugubi lida luburi ga. Ibidi ati lung halion ubo ila lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingyo ifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingyo, uguchili. Naburha bai huu, agibrigu, Lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi tida. Naburu habayi huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida wa ubo. Ahi hinsi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo Nyumbu iti lumage buingi, lumage guana rugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichu gube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube luma panta luogo irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluha li lagumu huda. Agamba du luogo anitelaa, Laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu dhulu li nilogo lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan lan li narinkate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama lan wani gu le tima tima. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subudi ti sunkate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy. Hage lakani kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu ibidi engili ugu chili hon. Harinya kubanyalogo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu ugu chili hon. Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu ilumage furumi eti tida anigi. Ahin hadiga itara, heredero baginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Heresibi rubaginye ibagari le magumuchadi, kaisi lariyangu ni hesusu wong. Naburu hanyi burikateri le hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahin tihuguya, anin sifiri sandu le lichugu bay Kristu huma. Memeke runtu luboi amu lun larufuta hun, logundu arufuta halumuti sifiri sandu sunkate hun. Ani inaruni larufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali bay hun. Itara liya lubaiti, niranguyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludami la liyabui, kayara lamuga, vemeni kitun luagu, ua lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi luagu, liranguyu la buingyu sunha richagwa wain.
1: 1 Juan, capítulo 3.
3: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahini bungi, an inari ni logo lirahini wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ya gili Yesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahini hadi wa bungi ugueto, an ilausun marufu dugi ili la mwon kata badi wa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itra waba lan kailigia. Lugundu, warihu bwe itra kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itra kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hobwe, dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu lo kate ile figo ubwe, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logo lunla, lagidaruni, Esu Kristu wa figon, lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figo unluago. Sun lubai tile lida abwe aba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo, marihi lagi li Yesu Kristu, ibidi ye gili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahi tile eibu kube lida figo, lani kumafi. Lugundu, afiko hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu bungyo, lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lirabu bungyo asigiri utilida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichukubay bungyo lulu lida. Sinyati la sigiri ulida figo, lugundu lirabu la bungyo. Subudi wati katanya la lirahini banya bungyo, lumo katanya la lirahini bay mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu bali le buidubay, o misi habu la lun liduhe luwege Yesu Kristo, mama lani gu buingi. Ani haa uganu le, hagambu we luma ge furumi ya tida, luhinsi ya guwa wama wama gu. Mau lumuti itra wama kaikain, le meha lani gu buimafi, aba lafaru ni lamule, kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigu buikain, ani buiti le ladigu builamule. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhen yu loige Yesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari runwanigi duru wawagu ni duhe no gayara be wayabu indigibu gyo buingi ulau vemeni gin luagu. Logu lichu kube la sun le wa muri habo iluma wong lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awe lagunda. Lugumadi mbuingi yu luwafinye no logu Jesu Kristu le liru. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya guni Jesus wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingi yu agana watinya lida mbuingi yu. Agana waligia buingi uhada. Subuti wa muti logu, agana wala wada logu sifri sandu le rula aliboi wawu.
1: Primera Juan, capítulo 4.
3: Niduhe inu, hinsi eti nganu. Mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logu, buingi ula adimure haboi hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi hada boi o mama la ligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu igrije liji. Agamba atin logo liyabu ibala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigur lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kate ile harufu dahabu. Lige lebu boy, hagambu ni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habu boy lubungi yo, hagamba lumuti wa. Le mama boy lani gubungi yo, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subuti runi sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ete inu, lumuti hinsi yegua wa maa wama guwa, lugundu luma gye buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yegili buingi ulu. Lugundu isi yeni buingi u. Arufu da lumuti buingi u visi yelun lau launa hani lire ule abara guti ubo wagun. Kabagari wa maa mga lidagi. Ani haa isi yeni bui. Mama logu wagia la hinsi habubi lu buingi u. Luagu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lirau le abana guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi uitara. Lu tiginye hinsi ya go wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti bu ingi. La usun lira, ahwa hinsi ya go wama wa anihi bu ingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na guboi, lumbu ingiu. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo, lida nyatiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rigu ariha wama liliru bu ingiu. Harinyaka wamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi bu ingiu bo wagun. Furume kwa rigu le afinye ruboi logo liru la bu ingiu Jesusu la bakari dunya lida bu ingiu. Ani labagari dunya ginye buingi ulida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera logo insi nye wama lumu buingi. Isi ya ni buingi. Ani le abagari dunya lida isi ya ni labagari dunya lida buingi. Ani labagari dunya ginye buingi ulida. Itara linya wayabu ilumu insi nye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa giliri gulinya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon ladiga visi ya dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia hinsi ya ti buingi unu animisi ya ti libiri lun jee ti grigia ligia. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigia lun, le ariha lumuti, siyambo ije hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Lula li Kristu gumati le won le hinse aboti lu buingyo lu tiginye hinse la libiri lu.
1: Primera Juan, capítulo 5.
3: Sun ha finya banya logo Jesus ulan Kristu bay age li rahunyu banya buingyo. Ani sun ha hinse abu banya lu aba uguchi hinse abu banya ginye hon li rahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsinye la buingi won ani adiga wa mwile lubai bai hinsinye hama ginye liranhinyu buingi yo won. La digu no le lubai bai buingi yo ligia hinsin habuni bai lun. Ani mere ngote la gufuliru niwa lugumadi. Lugundu sun le liranhinyu bai buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo won. Le afinye bai logo Jesus la liranhinyu bai buingi yo ligiro gunye gayara laganyiru logu kata ilani na ubo. Yesu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligi ya rufu tubali nsu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anyaba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubai buingi guanarigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logu lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logu inaruni la. Le mafinya boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinya la logu le larinya gubai buingi u logu lirau. Le larinya gubai buingi u, logu ruhali la ibagari magumu chatiti wong. Ani lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi bai lirau buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bai lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hun, uguya le afinye bai luago lirau buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwaru gukate kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi yedu subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba grigi ya logo la digunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi yedu lun buingi aba lichugu buingi ibagari lun grigi ya ligia. Ani figo lani na oveni, malati lo la furien dunu a lu buingi o logo figo ligi. Sun uribani figo, gama lumo, mama sun figo, lun lani na boilan oveni. Subuti omuti logo grigi la le anugu balin buingi o kaisi logo chili, maibuguti lidan figo, logon du konugi lumuti lirau buingi. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti omuti logo lani guama buingi o. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun alani kubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando wun. Luwa subuti runi buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu bwe. Lige buingi bwe le tima tima. Ligie ginye ibagari bwe le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
4: Tibie maligara da Apostol Juan.
3: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yun. Hinse tu nu le timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bai wanigi anile lun bai wama bai la sun ata. Bini le buingi ugu chile luma wabune me Jesu Kristu le liru ugu chile. Ruha maimi areini agute me habu luma hadarangi lun hun lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda lau nadarirun hadagien birahunyu abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uon lun wabagari dun. Gweton te nitu ayumara guwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le nabur habai bu ligia meme le wama bai luma ge furumi etida mini la isieni luwa bagari do segun luguma di buingi ani luguma di buingi luwa bagari do lida isieni kaisi wagambu ni luma ge furumi etida aya hen sarago ege hatia ubowovo ama fuye bo ya logo kaila grigia tima tima te liabu Jesu Kristu ubowovo le itara bai ligie le jebe le lagani bai Kristu koni guhuma hawai loi heferi diruni le nyugui bai hun lida age huadig mari logo Kristu recibi humai me afaye ruaha da yergu bai furume gorgu le adire iruti ani mereda ti lida la rufu da ha Kristu uati buingi uluma ahen ti le eredo ti lau la rufu da ha Kristu ani hei buingi ugu chili luma luma buingi irahu Ahen achilu raba ngrige humo, mama lao arufu tahani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kate ilunti nariye guni hu, gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hu. Agura batina nidi arihu, lun na yanwa huma, lun lagufuliru wagunda. Mabui gahanya tirahunyu bamule luabu, togi yela nuadirubu buingiu, itarala.
4: Turuwali gara da apostolu Juan.
3: Aule tabu tiligilisi, naburuhunyu gara da tobu, numada gayu, le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiu, lubuidu la lidi sunkate ibu. Lungi ye magadi ye ba itara kaisi buidu la lidi bu lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyu loe igen Jesu Kristu aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa ti amu kate agundara gwagudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi ya tinu buiti bouserun lida servidu ni le badugubai Hon waduhenyo loegen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abangu da guatinya ligibu gen, adamuri ni leja bai logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emege rubai. Luhasigiru ni hawa yesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibiti habu manya lubuingyo. Lige lunti lubai veteni ru, Hon lun vitere guninya leda la purichi honiwa inaani. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abu tila sunada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya, abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubai. Le adigati buiti lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati ibidi ngili buingiu lumu. Buiti hadumure hasungu bai logo Demetriu, ani inaru ni logo buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logo kate ile, ani subudi umuti logo inaru ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiru harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, Mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunglu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
4: Kata ileburi larufu duboi bungiu, luhuan, kapitulu, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu, lulasubu dirigadini hon lanigu kata ileburi lumboi lasusere du madise, Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lularufu dunilu. Ariye gadalali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luagu lugano te bungiu, le meme lachoru rubui Jesu Kristu. Flesa iwatinya ha alihati hama ha agam buti laliho uganu le. Le eresi biru bai luma ge bungiu. Adaga hage gasu lo kate le. Buru wanyu bai ya. Ladaga jarafa li dan lula susere dun.
5: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le luma ge bungiu le vima bai. Luma ge lubara ge lagume serunda. Vima ligi ya gueto ani... Lelo bai liabi, luma gie hama gie sedu zifirigu ha ligibu gie baya lala na laruhi. Luma luma gie Jesu Kristu, gie fendi le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubaya. Hise tu walu Kristu, ani chibala adua lida gie wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me, luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungita, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibinigi ha farubali. Hayahu ba sungrigi ha ubo gubaya luagu. Itara luba.
6: Au alfa bai luma omega. La huma se haluma la huma chagule sungkate. Tinia la ino bungi le sunti kapa. Le mima bai luma ge lupare ge la huma sarunda. Mima higi e guento ani le nube liabi.
5: Au huan, hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi napuri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba nerede nulabu gine lubafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
6: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga hanukara da tugu ya hontila na sedu li gili sito lobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
5: Aba nagara ragunu nanihi kala dimur ya bainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidi birikai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iri chawaguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kei li rein leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya ngaba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali abanaburu halubadu lugudi kamahi ladi. Gamalumu, aba laguru na lau luhabu le lowe, aba lania guno.
6: Manuhu te dagu wa ba, au furumia ti bai, au abumu honi, ani le mima bai, ilati na meha, gamalumu guenton mima atna lusunda. Ani iligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha bai hilagwanyo, aburha bai lubai ti le barihu bai, le gueto bai luma le lube la suseredon. Ani hal, hanichi ubai sedu warugu maha barihu manyalita anu obu le nowe, luma sedu lebu sanunde lugolo. Sedu warugu mahagia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanundelu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
6: Boburga lu angeli letina biligilis to efesibo, maniaga mehon, interalia naniago, aule haubei sedu warugu malinda nuhu le nowe, leginia eibu gubei labagna was sedu lebu sanundelu le gol, subuti muti son leha dirgubei, subuti muti letere huati mariluma hagurasa. Ani subuti numuti luagu sinyala hafa unia hauriba mwenye. Subuti numuti luagu hausha kwa humanya la haaringu mwenye luagu apostolo kwa hama, ani mama apostolo kwa hagie. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura suhadu, ani sufri huwia saragu liu na huwati kumarinuagu, mabucha nuga huwagu. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, ligelubaiti, harita kwa huma idahinya la meha, ani hasakri huma. Adega umai kati leme hadik bi furumi. Ahi madega umai itara, nidi bahu wago furese. Aba me nagitaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi guberi ge hasanstre hikabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere gu kati lebu herudu bai Nikolai te guhun, luma buri kati le hadik bai, legi ya iere gu bai no.
0: Le garike iri gu bai lula gambu, agamba leile larinya gu bai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
6: Aganyi lutinya, Nega gitu banya lida ya titi buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita beligili to esu miru na bong. Banyaga meho, itralia nania go aule furu meti lumele go mo honi leme owa bay ani viva ya subudi numuti ha sufri no luma hubude me la usunli na la linar kate risi huma subudi numuti gi ya lau adimre hama hari mo ya lau puri hama uni bat huau mama amo kate ha gi ya luit ge lani go hama mafi manu de da huma loile lumbe ha sufri ni Lada ko ba mafia fi hada ni furi suru ko lo lo cho ko ma fin ya sun hu ye an ya su furu ba sarago lo go ti si we gum fi huma numa dari home aba me ni chuni e bagre ma gum cha ti ti home ha fai ro ha me
7: le gari ke ru go bailu la gambu a gamba le la rinya go bai si fili sandu tuburi le gilis
6: ha gani ru tinya ma su ru ba nya lida ga le bia ma oweli babur ga lo an le ti da me le gilis to per ga mu bon Bainga me hon, eta ralinga nariya gong, aule gama baro efeito gagil gong, to piango gong amana. Subuti nungu tinie luago lida la fulaho la yin lupe lala na laruiha mafia hagana wo. Ane lao su lida, numa meme nyedun, miru humagile hafie nuago, ni ipi ni lida le la farube antipasi leke febe buiti nuago lida fulaho la yin lupe, la yin lupe laguma diha mafia, gama lumo, ane burikate gadega magunta tina lao. La guanyan ila fuyo grigia, huma yara pergamo, Hama banya higiru ni kate leme haloru tabi balaamu. Le ichi gubay tumuri, nubalaku, lulafigo guduni Israel na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguari. Luma luha bagre do lidan ahoru hani. Anya higini hama banya higiru ni kate leme duri haru tabi Nikolaita guguma nye. Ligia lupaiti, asake ya huma, ahi madutu huma iter, nidu bahu wago madise. Aba menagayinda guhama gurigi hadigu balindu ni kate ile, tau efein to afru domo ni imbulu mugine.
7: Le garige irugu bailu la gambu, a gamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Le aganyi uti, nige tutubalida ge manale aramu duma nyubailu. Aba menichi gong aba dhugu na ruti lun lau aba ili iseri buruwe nyuluagu le ibige timi kaa on luwedi ge lun le eresi biobale. Baburi haluan helile tina biligili sitoti ya tirabon, baniga mehon, itra liya nariya gong aule lirau kungiyo le itra bil agu ke watu ge meti. Leani nuguti kei bronze le ircha wa uwala. Subuti numuti sunle hadugu bai. Subuti numuti hinsi hapu, hafinye, eseri vitu nlau haburasu. Subuti numuti hinye luagu hadugu ya la kate buiti kwento loi meha furumi. Kamalumu, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to aria wukun luagu profeta ta animama ni. Luteyedu negrigia, lautaruta ahonani gulu haganao lida ahoru hani, luma luhegi egi nilea dagara uduwa te hong uwari. Ruhat na da tulu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumu. Nuna haba sufri ni hawagu, ahi gubeiri gihigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Italuga tasubitiru ni suni girisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati atira banya, Ama fala rupali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asubi dirile umbi haguara niliunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma diganile lau tigurabu. Apa mehamori kota guni kesi sauti rule lauti mo. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
7: Le garige irugu bailu la gambu, a gamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3
6: Baburi haluan en letita me ligilis to saru disipon. Baniya kami hon, italia nariya go, aule hau bailani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu hilang hingga la lausun arinya aku wala lagu niwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele aniha kuwa bayi lubare ke longwe. Ariha nali lagu muwa la la leha dugu bayi ligibu ke nungungite. Harita kuwa huma yi lubayi tele ruta ube hum. Fala huma yi asakri ha hukuya me. Anga huma kakutun, nitu bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on kore hum. Lausun lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yi uhamagi ruha taurabu. Hadiya, hebu kubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Aganyi nutia, hadaga kubadagu utharutu. Ani magidaru nubei hiri titange libro tolani na ibagari magumu chaditi. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi ya luma hagibuge lani angheli.
7: Le gariga irugu tilu la gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi ga luangel leti da meligilis to Philadelphia bon, baniya ga mehon. Itra lian naniya gon, aule sandu bai, lege inara ni bai, lega ma bani ligele uruwe David, le uwa bai ni abagayara tilodobri ni lela daru bai, ni ladaro ni lela doru bai, subudi numuti sun leha deru bai. Rodi na apa benda darani higibunye, le lasi eruni aba adoro. Datika lao son loo wala here, adika adangaso lao nungumati, ani gunflitu nungu. Natika balunga yabi lani kumafi hayebanya, harini kumanya loa kukuli vama, ani mabaga yedurdiya, keisi lani kukungi. Aba mena utara kwa kutini ya higibunye luma subituruni loa kukuli lani muti nyabanya, isi ya tino. Areita kumali nungumati luga gura suhuma, Iga nareitu batu lubei, lwe litani ocho wakuni le nubi liabi lwa musu upou lo ocho wakuni wa soha upou wakubanyi. Matisa bini abi, agata hakumi le huma bai, walamu ga abayru tihiridi huwe. Agani lutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungite, ani mafru tutigia ya menyingi, abe managuru tini lili nubungite hawago. Luma lili nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nubi bai sielu ge luma ge nubungite. Naburu dobei nye iseri niri hawago.
7: Le gariga irugutilu la gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi halu anghe lile tida abai ligilis to laodi seabon. Baria gamehon, itra lia narinya gong au gefenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lele dugubi bungi. Subuti numuti sun leha dugubi. Subuti numuti lau madili huma ani maso hubi. Tili gubai hadun hamuga wasu gubai hadun la. Gamalumo, ibashari gubai, madiletun, masu huguya, nevera habadundi yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hum, lagu namegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu huma, gudemetun, marihi tun, surusu huguye. Ize nichi gubai dimuri hun lung hagai ha golu le afinu howali lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lung in hagai ha dogu harutu numa, lung hadore gun lagu hasurusu ha. Lo aya ni lo hichu ni lido hago lo harihi. Ebe cha numuti hahise bayano lao idere, arvuta hao hon. Nuti lubei ti seri huma, asate haubia me. Ana habena bu, nagua hanyo. Le agambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, nebelo ruba lumo, aba menegi luma, holi diame numa. Agani lukinya, nichi kububara hon numa guwa lwagu lala na naruiha. Itra gai naganyo, aba nanyoro luma nubu chi lwagu lala.
7: Le gariga irugutilu la gambu, Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
5: Larinya sukata ile, aba narihi aba bena daragu siele. Le abiti umala li le itere bai kei tumala li fidu, lebuga adimu reha bai nu, aba larinya gunu.
6: Wariba nyahu, naragu dalikate lebri lubi la susire dun, lari ginye buri lebo.
5: Lida ora ligia, aba naredenu labu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyuun luago. Itara linya kama aba adubu miriti le hasipu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hatukei aba adubu le esmeralda geye gulau lala uruwa iligia. Ariha etina wei gadiri lala narui hani nyenya nuwei gadiri wea ya mutu nyuun luago. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala uruwa iligia. Afri yeti labiri haniga luma wa yuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia isedi lani bungi usifiri. Nyenye ginye aba kate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa giyegu lau lala narui hani nyenye unugadiri kata ya gabagariti ya bui lau agu. Dandu hagibugi ki hanagagi. Lefurumi yeti hadage itaraliye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba bagas ugiri. Leheruwa, itara lia ligibu kei hagibu kirigi. Leha gadiru, itara linya kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia, sisi ngarina luagu kara aba hada agi. Bui haya lao agu hawagu. Dandu bogu digie kei muna dagi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
8: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyu le sunti gabafu. Le wima bei lumage lubarage furubi metidani. Bima ligia weto anile lupe iliabi.
5: Sagita hichu kukata ya gabagari tiha uweiri guni inebesi lumetengi nini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragun wei gadiri weya ya mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bai lunsunda. aba hichiguni hari din ligibugi aba hakuwa raha hari nyaga
9: wabure me wabungize garicha tibu lumbere sibiruni uwairiguni inebese lumumabafu ladiga buhuya adigibali sunkate lau buhunda badige lau ginye buhunda anihi lubai sunle anihibai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
5: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lowere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibogu gen. Darua tu lau sed seyu. Aba narihi aba angeli gabafuti. Alig dahalau umala li reinti larinyaga.
10: Kakatina boi lula daru no libur luma lula eritu ni tiseyu.
5: Uat ni aba garichati lula daru no libur tugia. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu no libru tuguya. Ni lula lianu. Aba tilariye guaba hata ge wenya ya mutu nu.
2: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luka nyara lala daru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
5: Lamida guati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia hama waya ya mutu hagia aba narihi aba mudu rara kamahamuga afaru wali sedi iligachu sedi lagu agu buriligia lani bungi sedi sifiri guha ona hobanya lidon sungu bo nyimbiti mudu ligia aba lanigu nulibru tuguya luha burugungia le nyumba iluagu lala narui hani tale lari kutuba nulibru aba hahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia hama wengi gadri waya ya mutu hagia ligibugi nyenyo aba aripa Duma kada aba hada ge waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
11: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tiseyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gaduni. Ani ganyi bugi ya grige lau bita lubungiu. Grige lida ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume luma fadiri gume. Lu hasare bidu lu wabungi ute luma lu hagoma di haubo wago.
5: Aba ya narihi. Aba nagabu ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama waya ya mutu hagi. Nyenya numiyo angheli gu. Hani ya galau umala li hereti.
12: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Wele wene luma inebase luma tayu hani lumu dule hapa rubu.
5: Agamba numutiginye harinye guni sun kate ile ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugu bai, le labuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida bai bai.
12: Ruwa la tengi guni, nebese ni uwele guni, luma ubasa, yule yumbo ino ulala na huye ni, luma lumu gumu usula.
5: Aba harinye gu gadri kate ya gabagri tia hagia.
13: Itara lala.
5: Aba hahuduragu wen gadri wenye ya motu hagia, aba hichugu uwele guni ilu.
1: Apocalipsis capítulo 6.
5: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sed seyu ligia aba na gambu lania go aba hada ge kataya ga bagri ti hagia lao aba umala li kama lumala li wayuhuru
13: igama
5: aba narihi aba gabai haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri duma ni mudu li biema seyu aba na gambu la niya guha biema kate ya gabagri ti hagia
13: igama
5: aba lafri du aba gabayu funati aba lichiguno ubafu ulule warinyu bai logu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo wangu lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guha hilagu ba aba tichigu aba onwebu efein lu da la heiri duma ni mudu liru wa seyu aba na gambu la niya guha hiru wa kate ya gabagri ti hagia
13: igama
5: aba narihi aba gabayu uriki nyenye aba balansu luha burugu le warinyu bailuagu aba nagabu lanie guaba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia
7: dinyari gula liburu triku luagu lebegi aba weyu wadaguman sisi liburu sewada ligie meme ebegi gama lumon goni gibai garaba tuma diwa imbaidu
5: da la heiri dumba limudu ligadiru seyu aba nagabu lanie gu hagadiru kata ya gabagri tihagia
13: igama
5: aba narihi aba gabayu amari owe ni liri bai le warinyu bai luagu liabi habara hila ya lari ilari aba libihi ubafu luagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu lau ilama lau sandi lumahawa nima aluguhanari mete hau buwa gumaya da lahiri duma no mundo ti sengu seyo abanani hinu hawani ha afara ogu bai lwegi hapuri chani lene no bungi luma lwagu hagumfuli no luma Jesu Kristo labu ginyano latar hani ga lau mala liheriti
14: wabuli mesunti ga bafa darisa ida me bagusi regedanya nile da kubo ida mesa bafoi regedanya lagu hafara guniwa hila.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Abalaría o algún

0: adugu tile mamal adugu. Lige ichi gube ibagari lo sunkate. Ani ligia arungu gandagu dube ihau gurige. Arungu gandagu dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakush. Nyei nyei meha aba uguri lo naha bungio giri tihua. Le nyubi bai lo lichu gufe luagu narungonga. Lo gayara bai la hafinya no sungri gya lidagi. Mama huwa le lo bai narungonga dagdu au gurige. Aba uguri ligia le ona hou bai lo ladimur heba la luagu narungonga. Le abi nye meti lampu tima tima ti le narungonga dagdu bai hau sungri gya ubogu. Lida hali meha ubo ani lau sung lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo wakona. Lagairo yebe liabi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi ti hong ha eresi biru bali afinye hagea luago lulu muti ubafu hong unirahi ya bayala bungi. Nirahi ya bungi uhagea mama luago agura huu hama kei furumi gwari kukirige o lau la lugoda aba ugari. Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yu me. Leti dimurei bai saligwati uguri me. Aba labagari du waganagu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagia bungi yu uguchili. Ladiga ligia la liregu bai le abaragati. Le buimbai lau insi ya ni luma inarangani. Adimurete huwa luagu. Aba laniyagu.
1: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale narinya guboi logulela ubaba inaranse huma weri gutima las gunau ladiga anihin halela meha nubarage gin
0: sunwagiya ibiha duwa sarago abiniruni lidage lweri dirisi ladiga lumage moisesi leresi biru aliluru dumbungi aiti insieni luma inarani lidage Jesu Kristu liabi wagil niaba arihiti bungi. Lire le abarugu bai le yarafa bai tu lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha lania gu bai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri gu hama uguni ya hada ge ladiga wagon levi aligu dai kate ingi la. Aba lania gu hon fura.
1: Mama au Kristu bai.
0: Aba yeti haligu dini.
2: Tata buti profeta Elias ibuguya.
0: Lania ga hon.
1: Uwa mama au.
0: Aba ya harinya gulo.
2: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
0: Aba lania gu hon.
1: Mama ginye au.
0: Aba ti harinya gulo.
2: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliba, kagi e gayara abai bania gu won guogu.
0: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, lania gu bai profeta Isaías.
1: Au umala lile aguwa raba ilida mflasu magaira watu. Darahu ma uma suruti luba liyabu iwaburemi.
0: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseo. Abati harinya gulu.
2: Ahinti mama luba i Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadiseiha.
0: Aba larinya guhon.
1: Au lauduna nabadise. Anigi aba ibidi yeti huu paganagu. Liyabu iba narigi. Wuguri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
0: Sunkata ile lida kulasu le giri bai Betania la susere. Lwege ubo le nyige lubai labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubai labadisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesusu yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
1: Aniha mudunle launa habai buingiu. Lula kita luni hafika ungrigi. Lua kunya ha nadumure ha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri narigi. Le wairi kutisugu nao. Ladiga ni ingalila meha nubaragi. Ni au ibidi yati meha wagiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
0: Ariya gati gie huwa.
1: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larei runsielu gie aba larara mugun labulu. Ibidiyeti yebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi say halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu aba me larara mu labu lugu itaga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi say abai lau sifiri sandu. Ari hana aliti gefe au luago ligi la lirau buibuingio.
0: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai huwa lasgun hesusu aba lariyego.
1: Ani haa mudun le lanua diru buibuingio.
0: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulugu lariyego hitara. Aba hafalaru ni hesus. Aba ti ladigiregu hesusu larigo. Kei larihi hafalaruni aba laniyego hon.
3: Kahariya habai.
0: Aba haniyego lu.
4: Maestro, halia baganao.
0: Aba laniyego hesusu hon.
3: Higougu harihei.
0: Aba houdi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgrini libriweyo ligia luma. Laduga keiburi halila gadri rabamayo ora ligia. Andresi lelamule Simon Fedulu ligia bahada ye biya ha gaboni le lariye gubi huwa aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulu le libuganya aba lariye gulo.
4: Dariwa mali Kristu.
0: Aba lanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogu aba lariye gulo.
3: Simon Buguya le liru Juan, kwento sefa si babiri, mini la iri le Fedoru.
0: Laruga, aba larita gu Jesus, lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe, aba lariye gu lu.
3: Falabana.
0: Felipe ligia Bethsaidana, lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedoru. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli aba lariye gulu.
5: Ei, ari hawa mali gile wago bei laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bei haburu ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
0: Aba lariye gu Natanaeli.
6: Ani hei funagi Nazareti na buiti.
0: Aba lariye gu Felipe lu.
5: Higabu bariha.
0: Dale larihi Jesusu la yara fadnu Natanaeli aba lariyego.
3: Anite aba laduga wagun Israeli le tima timat uati yego au lida.
0: Aba lariyego Natanaeli lu.
7: Idali yangi ya basubu diruni.
0: Aba lariyego Jesusu lu.
3: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bon dale tabu ginyati bulan atidibu igu.
0: Aba ti lariyego Natanaeli lu.
7: Maestru, buku ya lirau boibungi. Uye harue itabai Israelina.
0: Aba lariye gu Jesusu lu.
3: Pafinu bai nu ladegari gu nariye gu bu. Lago ariha nani bu tabu ngetidi bu igu. Barihu bati kati ya wele muti mati luele.
0: Ariye gatigie Jesusu.
3: Ninaren hau. Lago harihu bai lan sielu darago. Anyaha melani bungi yu angeli gu. Amude hea luma arari hanaugi. Aule lirau uguri.
8: San Juan, capítulo 3.
0: Nyenye aba wuguri lida geti hadamu ni fariseu gu. Aba hada ge habuti guhurio giri ti Nikodemu. Aba lidi Nikodemu ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
7: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
0: Aba lariye gu Jesusu lu.
3: Ninani ubao, lagune la magra huwa yati, siyati lebelurun lidon laruwe hapungiyo.
0: Aba lariye gu Nikodemu lu.
7: Ida lubage lagura honwa ya, aba wugiri weyali. Gayara tifunage lebelurun ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani.
0: Aba lariye gu Jesusu lu.
3: Ninani ubao, lagune la magra huwa lida gye duna luma lida gye sifiri sando, Siyati le belurun lidon laru in habungi. Le agura haubai hadage agubri gu hagurigi banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura haubai lidage sifiri sandu. Itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sandu. Maweri data lubeiti banigi lagu naringu mu lagu luti laya hagura hauni wasungurigi. Itra ke lafuno garabali le nyenge lumuti labusera agamba bai lamuri ani ibidye tibun haliage la liabi ni halion la lidi. Itra hanyagi ya sunha agra hoba nyalida gasifiri sando.
0: Aba yati lariye gu Nikodemu lu.
7: ida lubasa kata ile?
0: Avalaria go Jesus ulu.
3: Aba omen bo maestro Israel na buguya, ibite ti kata ile bon. Dinaro bao, laulen lawa subu dirube, ligal lawa dimure habay, ke fema guia luago le ariha wamalibay. Huwia fariseo go, mafinya tun luago le warinya go bay hon. Ahi mafinya hubay nu, dan le nadimure ahon luago burikate ile lani na ubao, ida lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uagil niaba amude ruticielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen la luago. Noiti gea aule lira uaguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hever luago webe lida fulaso magaira wati. Luha salboro bala sunha arihit ya tuago. Itera linyagia ni nyirua bala luago guruwa. Lunson lale afinyo riti nuago. Meferi dunu hamamoga. Kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi.
0: Aba la sigiru Jesus wariaga.
3: La duga wairi ti hisi ya guri ki haubuwa gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le abang riguti. Lun louwe luago hafigon. Lun son la hafinyo riti ya luago. Meferi dun hamamuga. Kabagari rigu hamamuga abang ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubuwa gun lulichi gun hadunu guri kiya. Louna hani lun hasalbaru haubuwa gubanya luago. Le hafinyo ti luago masia dirumwati. Ahi le mafinyo ti. Siyadi wali laduga mafinye la luagu lirau bungi ule abang rigote. Ha mafinye banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bayi laruko nga ubou wagun lu narugo gadagudu la ubou. Hime iti mahamuti lila na ubou, luburiga sugulau larugo nga. Laduga kati la uribati hadagu bayi. So ha dugu banya kati uribati, iyere uti larugo nga hon, aba hadisatun loy larugo nga ligia. Loy la subu diruno wa kati uribati le hadugu bayi. Ha dugu bali lugunda bungi yo, Inse ti hon lun lita hama la rugo nga lun larihino lagu haruma la le hadugu bay, la ulubafu bungi.
0: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao lani disipulugu fudeo. Aba leredenu atili da nyen, abadise. Nyenye gie hua, abadise helida fulasu le giri bay enon, jarafa lun salim. Natuga nyenye la sarago duna, aba buriti, hayabi wa grigia aba abadise irun. Lubarga la deru hua la sutere da sun kataile. Abati haguma senu hadange lani ku hua asigene lumaba huri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi ani ga lu hua.
4: Ari ha basa maestro. Ugiri le buga buma be luagu obu le nyinge lubai la bouche veyu libiti duna hordan. Ligira le meha uagu be badimure hewon. Gueto la badi senye grigia ani ha falaru nyin sun grigi.
0: Aba lania ku hua hon.
1: Sinyati la resi birung grigia ni kata ahi mama lubai lichu kubungi ulung. Kagamba humuti lubai gia narinya ku hun furangu. Logo mama la au Kristu. Logo au la aba le huna hobo iluba. Sinyati la resi birung grigia ni kata ahi mama lubai lichu kubungi ulung. Kagamba humuti lubai gia narinya ku hun furangu. Logo mama la au Kristu. Logo au la aba le huna hobo iluba. Lida amba marie. Adari tau bai ladari. Leti lumada adari le nyei bui agambu wiri tilibunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari hali ningunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma. Jesusu le nyingu iba isi ya lugien au genyum sun gregi. Ahi le ubo waguna lere gunyei lani na ubo ufura andala ani luago layano. Ahi le nyingu iba isi ya lugien Hau gini sungkrigi. Logo gini le ariha lali boy, luma le agamba lali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinya ruti luago le lariyangu. Ahinti le afinya ruti, la chowru boy logo inari ni la le lariyangu bay buingi. Le launa ha bay buingi o, le reru buingi o ladimure ha boy. Laduga, mebe hati lichu kuni buingi o lani sifiri lun. Hinsi hati le reru buingi o lun, ruha ligini ya ubafu lun, logo sungkate. Le afinya boy logo le reru buingi o, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai lafinyo nulogu lirau buingiyo. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu harugu ba liganyo buingiyo luagu.
8: San Juan, capítulo 4.
0: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani gu Jesusu sigahau lani gu Juan. Aba gibit mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu dirum bali Jesusu kataile aba lafridun judea gien lu la giri budu galileo las gribati lobo gien samaria lida waya suligie itraniati la chilera lido aba flasu samaria giri ti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi jacobo lu jose le lira nyenye fusu le umbe haguara lufusu jacob keiti buchala luagu Jesus oibuga aba la nyuru la rufusu ligi keibria midiri gora ligi aba titia bi aba uri samaria na dabura duna lidage fusule aba lania go Jesus tu
3: rugo morusu duna no
0: anyangra tibuga lani disipulu go agai haigi ni buruk aba ti tarinya go uri samaria na tolu Jesus
9: ida lage bamuri haba duna numa lari ge huriba nuge samarian Misi awati aga huri hongu wa hama Samarian.
0: Aba lariye ko Jesus utu.
3: Luhamuga subuti bani ya dewa ni le lichi ubi bungiyo. Subuti bai hamuga kati nale amuri hawa iduno buma. Ba mori ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi kong aba luwuja riduna le gayara ti lichi kong ibagari bun bun.
0: Aba taniye ko lu.
10: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kong ni luwuja riduna ligie no. Hakou le meha wagucha igiru balifusu lewon. Gurati meha duna lidage hausun lirahinye hama liniba fago. Wairi gutibufunage sugi lau hakou.
0: Aba lariye go Jesus tu.
3: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichugu bai. Masandi rin dugi ya lime magra bo. Daduga duna le lubei nichugu nilun. Gese sebe lida lu lichigo ibagari magumu cha titilo.
0: Aba tarinye gulu.
10: Ruba iduna ligeno. Masandi rudigi ya namu ga magrebu. Miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
0: Aba lariye go Jesus tu.
3: Baiba oge bumari. Aba mebiabi.
0: Aba tarinye gulu.
10: Mamaritin.
0: Aba tilariye go Jesus tu.
3: Binaru lau barinye go lagu mamariba. La diga sengi hanya wuguni ya umati ya baganawa. Ani mama bumari le umabui baganawa weto. Inari ni le barinya gubai.
0: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba taniya gulu.
10: Afinye tinalagu profeta ba. Wagicha guha Samaria na. Hudugu watiyame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahe inhugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe. Nye ila. Wahu duragua lumbungi.
0: Aba lariye go Jesus tu.
3: Afinye banu, rago anita bila da lum hahu duragua lumbungi yo, miti ga huguya luago wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kala un hahu duragua. Ahi wagia, subuti wa muti kala un wahu duragua la deka hada agen huriju liabi ya salbaroni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu duragua bala lumbungi yo lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la busero uguchili lun lahu dura wagun lun. Si firi bungi. Ani hau dura gubanya lun. Lun ti hadugni lau sun hani si firi luma hanara.
0: Aba taniye gul lun.
10: Subudi ti nun luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura wagu dubay sun kata iwon.
0: Aba lariye gul Jesus tu.
3: Au Kristo bay. Le meme ayano habay buma.
0: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimur hetuma aba wuri. Uwati niyaba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hetuma. Aba ti tigur ni wuri tugia taga idna aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
10: Higo guhariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
0: Aba ti hodi wa uburu gu ngelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati bugo disipulu gu ayumuru gu lu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
3: Anihi aba eigi ni numa le ibidi ya ti hon.
0: Aba ti haguba seru disipulu gu aligu dagua hama gua aba haniya gu.
11: Mafu na sabaru hi eigi ni lu.
0: Aba laniya gu Jesus hon.
3: Nadugu ni lugunda leona habali na lumandagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu yariye gatun mege igi ligadir hati luba luba hane ahin au nariye hane hung ariha humay nad lidani hali laluba hong resibi lali aluba hati la fayru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi wentoti dando abu naguti ke aluba hati gunda gwatinya lida aba ke lubaybe larinya wagon amule abu nagubay amule aluba habay ona hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma amu nadagi mi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare
0: Sarago hanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tia luago Jesus lao taniye gunguri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesus aba hayumu na gulu lun lere denu hama. Aba lere denu bia weyu nye. Aba ya hafinyeru sarago grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti haniye gutu nguri tuguya
12: Mama regale logle bariye gbe mo finyara. La duga agamba wa mali ginye luma ginye. Ani subuti wa muti logu ligye la Kristu bay le la salba hobo.
0: Biyawe yu lari ginye. Aba lafri du Jesusu Samaria ginye. Aba la sigiru ni luwe yesu lobo gu Galile. Midi iti la gaira. Kay lariye gu ni Jesusu guanari. Luago mebere se uwa tila. La waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribay Galilea. Resibi hamuti lila na fulasu buida. Ladiga nyidu hama gine lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle ladiga bai lida fedu ligia. Aba yati lagiri budu Jesusu lida fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga da duna lu dimeime. Nyei yati aba wuguri weiri guti. Nadagi meiti luma uruwe. Ani ha aba lira sanditi lida Fulasu legiri bay kafaru nao. Da lagambu bay ugiri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gun lu lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
3: Hugu ya ha umarihi seine luma milagro mafinyato.
0: Lariye ga ugiri ligia lu.
11: Keima ufurese lu baragen lowe nira.
0: Abat lariye go Jesus lo.
3: Giribu babu bion, arita kwali biro.
0: Aba la finye nubugiri ligia luagu le lariye go be Jesus lo. Aba lidi. Da la yara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu nye lubano. Aba hariye go lo.
11: Arita kwali biro.
0: Aba lali gudunia kala aure lagomesele lira arita. Aba hariye go lo.
12: Gunyari la dengri abara bumeyo la gidara biri uluwayi.
0: Aba larita guni luago ligia la ore la niña gu Jesus lu luago areida guali la lira. Aba la finye nu luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le ladiga ba Jesus da le la giri budu ba yhudea gine lu Galileo.
8: San Juan capítulo 6
0: Lari gine aba lidi Jesus lu buafuru gunduna le Galilea. Leme meginye duna le giri bay Tiberias. Saraguhaya grigia afala ruti laduga. Harihi ni buri milagru le ladugu bay. Lau larei da guagu dunia sanditia. Abati lawari nu Jesus luagu haba wub. Aba la nyuru nye hama landi disipulu. Dali gia jarapali lueyuri esefunu. Le hafedu huri. Dalarihi bay Jesus luagu saraguhaya la grigia afala ruti. Aba lariye gulu Felipe.
3: Aleba san waganyi haigi ni hon son gurigi ha.
0: Lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe. Jesusu subudi lali buga kabala ladigu. Aba lariye gulu Felipe lu.
5: Ni bian san fiadil fein. Logu wabon lu tafani honiwa. Murusu murusu hada son gurigi ha.
0: Aba lariye gulu Andres. Aba gien hada ga disipulu. Lele mule Simon Fedor lu.
4: Ani haba irahuya. Anu hiseng fein luma hama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grege ha
0: abati lariye go Jesusu
3: anya go ma hon song belu hanyuro
0: ye yen hawara seng milu ugonia bogudi hawai unia hama irahu keiti nye nye la sarago sagadi dina flasu ligia aba hanyuro abati lanu go Jesusu fein luha bulu lariye lichugo tengiru ni lubungi Aba lichu gunu hon lani disipulu. Aba hafani hannu disipulu guhada sumpa nyumba. Nige meme la diga hao udira. Ruina lei sun le abu serube ho. Dan le kimule ya aba la niego Jesus ho la ni discipulu.
3: Abu ta humai sun le igir gubei me feri dinu lamu ga ni kata.
0: Aba habu da hani. Aba habu chagu dinu du su fani la u tife fei le igir gubei tida ge seng fei. Dati le hari hi bali grigi milagro le la digbe Jesusu. Aba hani ya.
12: Inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bo bo.
0: Ke ti la sub diru ni Jesus lo agu bu se hama hanu ni la ere lo hadu ni uru ime abali di la bu gua lo agu wo. Tale la gu ye Dubai. Aba haraga chulani disipulu gu la run dun. Aba hadi na gu ti do aba ugu ni. Aba hagu me seru ahi ro gu lo achilu nu kafar naum. Buri galiti Machili ti Jesus ham. Aba lago me seron garabali. Afuro go here. Aba lero gadu. Dale awa si en luara. Sengu o sisi kilometru. Ligi hari helia bi Jesusu. Tu agungune. Eibu gena ligi bogudun. Aba hanufu de dagun. Aba lani go home.
3: Manufu de dahuma. Aule.
0: Aba ti heresi biruni lau ugunda nitida ugune. Aba hachiluru. Lidon flasule. Nihi lubai holding lida murusungor. Laruga abahari hegeri ya hai redere belo bafrugo. Lagu nyedu halabuga disipulugo. Tida agone to nyebo. Ani tugu yergunyo nye. Ani midin la Jesus ulhama. Su tida ligia. Aba tiabi gogune uburugu yetiveri ya silu lido aba flaso. Yara falule nye lubai. Hei gonfei. Lari yele tengiru Jesus tuagu. Dati hari hebegri ya lagu uwala Jesus nyai nilani disipulu gu aba hadi na gutido ugone ipuritu gu aba hodi kafar naumu aluhai ale la chiliru bai luba furu gu dona aba hadari nu Jesus aba hani gu lo
7: maestro ida bu ga sambi abi
0: aba lari gu Jesus ho
3: inari hau laula diga la hegi dari hakim le do halu hanu Mama la duga kufana da humani la niche kuburi milagro. Madihere da huma luago egi nilega gumuchadite. Alo ha humayu egi nilelani na ibagari ma gumuchadite. Dige egi nile lube niche guni hon aule lero ugure. La duga rur alibungi ugu chile upafu no lo niche guni ibagari ligi.
0: Aba tihaniya gu lo.
12: Ida lubasa wa duga luo di laule lubai bibungi.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
3: De la busa rube ibungi yu luha finyaro nuago aule louna habai.
0: Harinya gati ilo.
2: Kabagi ya seimi gayara barufu duwon lu wafinya rubuagu. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilbo mana lida fulasu magheira wati. Keitaniya gunilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
0: Aba lariya gu Jesusu hon.
3: Ninaren hau. Lagu mama la Moises ichi gubaron fain sielu getutuguya hon. Nuguchi ichi gubaron fain sielu getutotima atima tuhun. La duga feinto lichigo bumbungiu, duga to arari lubon cielo gen, ani rutu gie ibagari hon lila no ubo.
0: Aba di harinya gulu.
12: Rubo feinto gunye won sun anda.
0: Aba laniya gu Jesus hon.
3: Au feinto ichigo bon ibagari, le nyubu itinumon, malama duga ya lime. Le afinyo itinuago, mamagra bu duga ya lime gie. Ke ile nubay bay hon, uguye mafinyo to lauson ariha humadi na la. Sungurigi halishi kubaya nugu chinu, nyubi itianu, hati nyubi itianu mo mabugu nubanya. Mama niabi ya sielu gen luna dugu ni nugunda, niabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa nirubu inugu chin leona habalina, lumeferi diru na niaba hata ge halishi kubaya nu, lunsaragu darugu nani ya lida ge owe ni lida melagumu honweyu. Le labusa nirubu leona habalina, lunsun laha nugu tina kesi lirau bungio, afin hagia nuago, Lunga bagari hama le magumo chadite. Ani na sara guduba nyali dagi owe ni lida lagumo honweyu.
0: Aba hagume seru huriyo agulu liha luago Jesus la duga larinye gu luago ligie la feinto arari rimonsielu. Aba harinye gu.
4: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tumalugu shu. Ida liati larinye gu bay luago sielu ge la lararira.
0: Aba ti larinye gu Jesus hon.
3: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubai lanugu nbungi ugu chili launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge owe ni lida lagumu honu weyu. larinha retida libro to herer um profeta go larufu tapa bungi hon songo bai son lupai ti hagambu bali bungi ugu chile furende hagia luma gien nyubu itia nomo mama hamuga tia luago nihin la arihe ti bungi ugu chile au le nyubu bai luma ge bungi yu au ruguinye arihe ni naru hao luago lela afinye ti nuago kabagari ti le magumu chedete au fein to ichi gubon ibagari houti hagucha gu fein to mana lida fulaso magaira wate ane lau son luwu yarihi lagu wate gamalumon anu ha fein to arari rubon sielu gien mawe gu hamamu ga ha eigit nyatita gien au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gien le eigit tita gien fein tuguya la bagari du bason wada fein to lumbu nichigu nu nugu bugu wanarugu nichigu belunga yara bela ha bagari du gurigi
0: abati heredenu huri yodimune ha hamagwa abahariyagu
13: ida lubasa leiga gudini le lugri guguan rguon
0: lariga jesus hon
3: ninaru hau lagu ahon la maigi lina ge nugu bo aule liro uguri matu humi menita ma bagari dobadan le eigi ti nugri gu gura le nita ka bagari ti le makumu chaditi ani nasara gudu be lida ge oveni lida lagu mohu vei lugundu eigi ni le timati mati nugu bo Uni le tima tima tinita. Le egi ti nugrigu, gora le nita, lita nyi aba numa, lita nuguya aba luma. Itra ke launa hanina ugu chili vimati ani kapagari nuguya lita gine. Itra meme gine le egi ti nida gine, kapagari bai nida gine. Anuha feinto arari rubon sielu gine. Houti hagucha ku feinto mana, lausun luwuyeri, hilaguati. Le egi ti tida gine feinto la bagari du balun sunda.
0: Lida adamri daguni. Tida haligli sihuri to kafar na umbo larufu de Jesusu kate ile. Saragu haya hada gen hafala rubali Jesusu dale hagambu bali arufu da hanile. Aba haniye gu.
14: Ere gu te arufu da hanile. Kaba sa ahara lu?
0: Aba la subdiru ni Jesusu luago hagulu ni hela luago kate ile gen. Aba laniye gu hon.
3: Chuke gu wago dalu mutu san lira. Kaba hamuga funati Jesus sereda ahana hamuga hariha au guri garo wargati amude re nare gon sielu leme hen nu bai furumi ruti sifiri I bagari ahin ugrugu me begiti nikata ani sombri kate le nare gu bin hon lani na sifiri luma I bagari ananya hi wahina ge mafinyati
0: laduga luma ge furumi ti da subudi lanya Jesus kata nyala mafinya baya luma kabala lugure abalani yego
3: Ligia nanie gubai hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lon.
0: Lumege daa ligia, saragu hanyi hada agi haa, afala rubali Jesusu, aba higirini. Aba maibu guhanya la luma. Aba tilanie gu Jesusu hon duusu disipuli gu.
3: Agi huguya, busentu gia hidi noye.
0: Aba lona busimu, nanie gu.
7: Kaba gia umo wawdi, dimuri burile barinye gubai. Lani na ibagari magumu chaditi. Wagia afinye diva. Ani subudi wa muti luago buguya la Kristu baileli raubungiu vivati.
0: Aba lariye gu Jesusu hon.
3: Maasa au anua dirubadu dusu gubai huguya. Lausun lira ani aba hita agien lani mafia.
0: Da lariye gu bali Jesusu lira luago inhudasi leli rau Simon Iskariota. Ladiga ligia bala buga lugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
8: San Juan capítulo 7.
0: Lari Jesu katile aba ebuga ya la Jesus lobo go galile. Babu seru dilere denu Judea laduga habu seru huri u hafaru hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri le giribe tufedu dibase. Aba hariego lamule nulu.
7: Mere de revaya, baiba judeo, arija hamamu ge guiñe bani guja ñei baña, kati lebri badigbe, dan lebu sen laba girigi a la subu diruniva, madigin lumuti buri kati aramu do guargi, keiti adiga ba, kati libe na le, adiga bai ligibu guiñe sun ubo.
0: Ni ibini lamuleno, mafinya tiya luago, abat laniego Jesusu hon,
3: Masirgi li dan lun nidi in Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume wargo aura. Sinyati hi yeregu du hon halani na ubo le, anati au yeregu tina hon, la diga ruvuda numuti luago uriba laburi kati leha diga bai. hei bali da fedo au midi badina kwento machir gali nidani lu nidi
0: lari ge lania ko nisun le hon abale de teru galile lari ge houdi lamulenu lige lidi jesus lida fedo lige mafura guru gulinya kama hamuga mabuse eru tilari hinio itrali halu hani huri lida fedo lige aba hania go
7: hagei funa savu girile
0: sara ghoya dial gudaha ti lwago hada grige ninge noria gute lwago aba la ugiri buiti lige hibiri ania ga
7: mabui dunt eye halumuti ngirige
0: otnya ba dimre ti funa gulwago ladiga hanufu de hawi huri lamido hali fedu lumago ligia lebelu no jesus templo rugo aba la gome seru arufuda aba tawiri duhani gi huri aba haniya go
2: Idalinya sala subu dinuba ile saragu kate matuni haga ligi
0: aba lariego jesus hom
3: le narugo dhabai mama numagiyati lumagiyati launa habalin ahi ani hinubai aba le ransa te lula tuguni le la busero bi bungio la subu dirubai ahi lumagiyati lubai bungio le narugo dhabai lumo lagu la nani nungu na dimure le adimure habai lagu lani lungwa la duguni lon loweri ngo wanaru le alu habai weri guni lon leuna habalin Lige arinya gubali inarune ani uwati maricha ulida. Ma inarune lwago rulani Moisesi lurdu hung. Lausun lira, uwati niaba hida ge uwara tutiluma lurdu ligia. Ka wago habunse rahafaru nehilago bay.
0: Aba harinya gulu.
2: Anihe insifiri uriba tibida. Ka busembe ilafaru nibu hilago bay.
0: Aba larinya gu Jesusu hung.
3: Lwago riga ama kate lena digu bilida luweire mera guni taweire dahanigi sun huguya. Aruhu taha lumuti Moisesi luwagu tihagaburi huriyu le sei ni tuwagu austaruni. Lausun mama lan ligia aguma serubali igaburi ligia, aguma serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu beileresi birun aba irahu sei ni tuwagu laustarun ibi nilidan luweiru emeraguni. Ahinya diga hubali lira ibi nilidan luweiru emeraguni luweiru gahadura gunu lilurudu Moisesi. Kati wagu hagayinda numa luwege narida wagdan aba uguguri dayaru gu beilidan luweiru emeraguni. Magusaraguta huma laule harihubai. Laula irije hagusaraguta.
0: Abati hagumaseru hada ge haga nobe Jerusalem algudaha harien.
4: Masa anihale halu habai lung hafaru ni hilagu bai. Anihaga adimri hali gibuge guriri wo. Aniwati niaba arinya guti nika talu. Lefna sa afie hama gumadi matelu agu wugiri lale Kristu bai. Subudi tiwon haliege la liadin le. Ahiti deme liabi Kristu, ibidia buinikau haliege la liabi.
0: Da la gambo bali Jesus kate ile, da la rufu dahen lubai templu lugu, aba la niego lau umala liheriti.
3: Subudi humuti na lubaiti, subudi humai haliege la niabi, mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe iluagwa nihila, lige auna habalina, ani ibidia tihon. Au subudi numuti la daga lumage la niabi, ani ligia auna habalina.
0: Abebeti habuseru hadarini. Uwati niaba aguru tiluagu la daga machili jili la lidani. Saragu hanya afiru teluagu. Aba haniego.
7: Tamele liabi Kristu, la daga bafunage amu milagru sigula uugirile.
0: Aba hagamu ni fariseu gule haniego begirige luagu Jesus. Hagie haa haputi kufatili. Aba hona hasuda ago tempu lugugi ilu hadarini. Abad lariego Jesusu.
3: Murusi lugubi itane redero huma ya. Aba menagir budun lumo le ona habalina. Halu habadina. Gama lumo madari hubadina. Ladiga sinyabi lahidi linyihi badina lubai.
0: Abadi hagume serun huriyu. Aligu dago hamo.
5: Haliyo mbafunasa aliti le sinyabi lubai nega wadairu ni. Laibu gafunasa hamo huriyu hagresi ya banya. Kami nila la ularinya guwon halu habadina. Gama lumo madari hubadina. Ladiga sinyabe ilahidi lenyihi badina lubai.
0: Le lagumu honwe yulida fedu ligia. Ligia di maweri gubo. Lida tiwe ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba larinya gula umala liherete.
3: Le magra buti nyubi la nomo gurala. Le afinya tinuago lawi habaduna wima titita gila nigi. Keitania guni lereru bungia.
0: Lania ko Jesus lau lira luago hala afiru te luago heresi biru bila si firisand dan ligia Mi abingil me hasi frisando la diga, magiri budungili la Jesus lari con cielo lido lueri. Nyenye nuhada grigia, dale hagambu bali katile abahaniego.
15: Ah, inari ni loagwani ala profeta le mehelubo iliabi.
0: Harinya gahibiri.
4: Aniha Kristu bay.
0: Harinya gahibiri.
7: Ida lubasa Galilea na bay la Kristu. Tarinya hare lerenu bungi luagu la duga magu bay la uruwe i Davidi Kristu. Ani belengi enti bay la. Fulasu memele, nyengi enti lubay Davidi.
0: Abalwaiti hafari na gungu rigi ya luigi ya Jesus. Nyenye nuyebe abu senuti ya hadagrini uwati niyaba hadiguti. Aba hagiri bundu suda rago hatani na templu hari igon hamo farisee guha habuti kufadiri. Aba haniye guhon suda rago.
5: Kawagu manegu habali.
0: Aba haniye guhon suda rago.
5: Uwa gili niyaba adimure hati keila dimure hawukurile.
0: Aba ti haniye guhon farisee guhon.
15: Igira wagu da dogin hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseu gu afinye tiyan lwagu. Ahen grigye ha afala rubali wugiri ligia ha ibidinye bubanya luliludun inye rogu wany.
0: Nikodemu, leyendo ba yadimurehe luma Jesus gunyo, ligia aba hadage fariseu gu. Aba laniye gu hong.
7: Segun waluludu, siyati wasinye diruni aba wugiri, magambu gawamai furumie, lung wasubu diruni kala lidunu bay.
0: Aba tihaniya gulun.
15: Galilea naginye buguya, badimun habay lagu lufulesey. Aturi habon lerenu bungiu, basubu direbay lagu uwa gilila niya ba profeta Galilea.
0: Aba hau disungu bay, habyo.
8: San Juan, capítulo 8.
0: Ahiti Jesusu, abalidin lagu ubu legiri bay oliu. Naruga binafi, abalagiri budu templu ngu. Aba hayabi sungrige lubadu. Aba lanyunu. Aba lagome sarung arufuda hao. Aba tihanu garufuda ten lirudu moisesi ama fariseugu. Aba uri hadari regu agabara hituma. Aba hichugunu hamida kwa hama kwa haa nyeime. Aba harie gulu Jesusu.
13: Maestro, anuhaburi ito dariwa gwaru agabara hitumari. Larinya hareli lirudu moisesi habagu hibe urinya haa. Lula chamura wagu ndugu hawagu dari hovegu angi ya mbugu ya kabarinya hube.
0: Ariyangu bali lira lu hochagu. Nugebu na la hichigu liduna. Aba tilena mchu Jesusu. Aba laburi hamuwaru gulau luhabu. Iti hasiginu aliku dagui. Aba larana. Aba laniyangu hon.
12: Furumi wari kihidangi ya lema figo nti. Siyo lai furumi ya tidubu tuwagu.
0: Aba ilena mchu. Aba lasiginu aburi hamuwaru. Da hagambu bali lelariye gubay. Aba hafriduga aba. Hagome serahama geha waina mutima hanyabanya. Jesus urugunye eredera tumawuri tuguye. Aba tlariye tuagu aba lariye gubtu.
12: Aganya sabu ga haichi gubanya biduru. Uwa tisani aba asia dirutibu.
0: Aba tariye gulu.
10: Uwa tini aba nabureme.
0: Aba tlariye gu Jesus utu.
12: Ni au. Masia dirunu badibu. Baiba, mafigo hatikia ba.
0: Abaya, la dimune ha Jesusu hon grigia, aba laniego.
12: Au li lampu bay ubou, le afala rutina, maibu kum bay lida luburiga, ibiharug lubay larugonga le ichugu bay ibagari.
0: Aba tihariego fariseo gulun.
2: Buguya, ba dimune ha buiti buogu, me begi ti lira.
0: Aba laniego Jesusu hon.
12: Lausun, au la dimune ha buiti nuogua, gebegi ti lendarinya gubay au subudi numuti halinya gelaniabi lumahalion balanidi ahe huguya ibidnya ti hon halia gelaniabi ni halion badina la huguya agosara gudun kai hasami na rubo waguna au magosara gudoti na niaba ahana hamuga agosara guda na dugin hamuga la uwarani ladaga mama ruba au agosara gudun nugu chilauna habali na lagosara guduba ginya numa buruwa ti lida hilurudun. Lagu dan la le gefeha ma biya gurige lagu aba meme kate gebegi la le harinya gubay. Itra linyati awatimur habay lagu nufulesen. Nugu chileuna habali na adumur hatiginya lagu nufulesen.
0: Aba ti harinya gulu.
5: Hagei ge buguchi?
0: Aba laniya gu hon.
12: Ibidinya ti na hon. Ni nugu chin ibidinya ti ginya hon. Luhamuga subudi humani na subudi ti hamuga ginya nugu chin hon.
0: lida lariya go bani Jesus ukate ile laruf de templo go lida flasu le nye tuba i buri gafu to laga i senso ma dairu lumuti niya ba la de machil gilina lida abay lariya go Jesus ho
3: au neibuga ani halu habadin gamaluma ho go belida hifigon siati hidi lenye hi balubai nidi
0: abat hariya go horiyo
2: La faraguafu na salungwa, larinya gubai, sinyati hidini lenyehi mba lubai nidi.
0: Awati larinya gu Jesusu hon.
3: Unabuna huguya, ahin au yagatana inyo au. Lani ubaule huguya, ahin au mama lani ubaule au. Ligia narinya gubai hon, luago howe gubala lida hifigon, ladaga ahin mafinya hubai luago au la au, howe gubalida hifigon.
0: Abati harinya gu lun.
2: Kata buti.
0: Aba larinya gu hon.
3: Le nengo bai hon luma gebinar. Gibeti kate lunti naringo ni hon luma luna gusara gudun hida. Le un habalina aringa lumuti inaruni. Ani kate rigo bile nagambu bai luma ge leuna habalina naringa hon lile no ubo.
0: Gamalumu, uot gufuna dhamani luago la ugu si lila dimune ha hon. Ligia larinya gubai hon.
3: Dame le hinyuru ni na aule liro uguri. Ligia me hasubu diuruni luago au la au. Ani madunguna ni kata lida niri. Wedi gale la rufu tupai nugu chino. Ladiga, numa nye le au na habalina. Migru lagi na nugu chinabugwa. Ladiga, diga nani le au bi lagunda rasun wata.
0: Dale lariye gumbani Jesu sukate ibrile. Aba, hafinye nusaragu lwa. Aba lariye gu Jesu suhon huriyo, hafinye bain lwago.
3: Ahu, agunflira lau nereru. Iyabi balu nani huma disipulu gule tima timati. Aba meha subdiruni inarini. Aba melesefrunu inarini.
0: Aba haniya gulu.
6: Latika vagu aburamu vagia. Ani meredi gidiwa idamu neme nika un. Ida linya tibarinya gubailogu wesefru bala.
0: Aba lariya gu Jesusu hon.
3: Ninarun hau. Lago sun la ha digu banya figou. Lidamu figou hagi. Aba idamu ni. Mama hata agia titila namuna. Ainti aba isani. Hata agia titila namuna sunwada. Ahon lubeiti nesefura au le bungio irahu, esefuru bale timati. Subudi nali luago la duka wagun huma Abraham. La usun lira, usiatu hafaru nina, la duka maha huma lule nubei bei hon. Au natumrihe luago le larufu tupei nuguchi no. Uguya, adugyen le hafuru interubei luma ge huguchi.
0: Awa haria gulu.
15: Abraamu waguchi bei.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
3: Luha muga inara nila luago lirahin huma Abraamu. Adugi hamuga lela dugubai. Lausun ariya ga nali la inaruni lela rufdubai bunkyu no hon busentu hafarunina. Madugu ti meha Abraham ni kata libe lira. Le meme la dugubai huguchi lige ha dugubai.
0: Aba ti hariya gulu.
13: Mama te wagye basta di. Aba rigunye wagushi bungyu.
0: Aba lariya gu Jesusu hon.
3: Ahi hamuga bungyu lubai huguchi bai. Tinsitin na hamuga hon. Ladiga lumagye bungyu niabi ani anaha ya. Mama lau nani nungwa niabi, bungi au na habalina. Kawagu lansi ya rubi kufuana da humani le nariye gubai. Ladiga mabuse nuhu maha gambu ni nereno. Mafi ya hugushi bai, lani guhuguya, ani busentu hadugu ni lugunda. Kafar hati gubai ni mafi ya luma gefurumi ya tida. Mari gudunti luwege inarini, mariye gutiginye inarini. Lidna le lariye gu iyeni ladumirhe ya keli gabri. Ladiga jete ani ligia lugushi bai iyeni. Ahiti au, Kay inaro ni lubay nariya gubay mafinya tuno. Kahita agiya gayara bay larufu duni lau gafiga una. Ahinti inaro ni lubay nariya gubay kati wagu mafinya hubay no. Lelani bay bungiyo agamba lumuti lereno bungiyo. Ahinti huguya kay mama hubay lani bungiyo ligia maha hubay hagambuni.
0: Abati hariya gulu.
15: Wanari lau wariya gulau samariya naba. Lau ginya nihi laba sifiri uriba tibida.
0: Aba lariya gu Jesusu hon.
3: Huwa ti sifiri uriba tinida. Lena dugu bai, nichugia inebe se ilu nuguchi. Hugu ya ishiga minebe nino. Malu hati na inebe se inungwa. Lauson nihi ila aba aluga lumuti ninebe se. Ani ligia le agusere gudu bai. Ninaren hao, lagu lela adugu tikaso lau lenu bai bai, mawe bai la.
0: Aba tiharia guhuri yolo.
15: Anati gweto, choru wa mali lagu anihi ila sifiri uriba tibida. Ilati Abrahamu, ilago profetagu. Ani ariya ga gidibu, Laulela adegu tigas laule buboy bi mowe bila. Wedi gu tipfunage lui wawuchi Abraham. Hilati Abraham. Hilago profetagu. Katanya dibugi.
0: Aba lariego Jesusu hon.
3: ahana ichiga weriguni nuogwa malabai ahinti nuguchi le meme uau bai haringa luago ligela habungi tebai ligia ichigu bai weriguni nuago uguya ibidiati hon anati au subuditi no ani ahana hamuga aniga luago ibidin lan nu jeti na hamuga ginye kai huguya gamalumun subuditi nu le tima tima ti ani adiga numuti le lupai bai abramu le meha hagucha unda ti meha laula subuduruni luago larihi bai lan nuwe yuri ani ariha lumuti aba laguntaro
0: aba ti hania guhuri ulun hesusu
2: ua gubayil ni dimisa irumu bau ani arinya gatibu luago ariha bani abram
0: aba laria gu hesusu hon
3: ni narun hau luago lubara gen la nyela abramo anahi hadiname
0: aba habuda hadu bulu achamro guni luago aba laramu dugu aba lafri du templo gugi
8: San Juan, capítulo 9.
0: Lidale, las gribe Jesús lida gaba flasu. Aba la rihi aba uguri, marihi tiluma gelagura hon. Aba, hania gulani discípulo gulon.
2: Maestro, casa wagu lagura hon be uguri le marihinga. La diga sahafigon lagubrigo, o di la diga lifigon guanarigo.
0: Aba la riego Jesús hon.
3: Mama la diga lifigon, mama gen la diga hafigon lagubrigo. La son serdube itera. Lulari hunu aleli yara bi bungi adiga. Nuti wadiga ni luadig marilaun habali na lagu weyo gogili la. Gunya liligieme siame wadiga ni. Son anaha la ligibogu ubo le au le lampu bay ubo.
0: Lariga lariga gul Jesus ukate ile. Aba lasu anu muarugu. Aba ladiga munusu bari barabu lau larire. Aba lahuru duni lagu lagu le manihibu. Aba lariga gulu.
3: Baiba achebe bigi bulida duna legiri bai siloe mili la lira ona hout
0: abalidi mani hiti ligia abala chibu ni ligibu nye dale lagiri budu bai arihan hati lubesi nanigo hama grigia hanya arihan ya bali amuri ha abahani yago
7: masa ni ha lenya ha anyuru bai amuri ha sensu
0: nyenya nuari yago tia
16: aha ligia
0: hariaga hibiri
17: mama ligia lenege
0: Aba lariya go ugri ligia.
16: Aha, au.
0: Aba ti haniya go lo.
7: Idalia ti ariha di bulubai.
0: Aba lariya go hon.
5: Ugri lagiri be Jesusu. Ligia dugu be musu bari bari mu. Aba lahuru duni logu nagu. Aba lariya go nu. Bai bali ta duna lagiri be siloe. Aba me bachi guni bigi bu nyi. Aba ti nidi. Lasuru na chibu ni nigi bu aba narihi.
0: Aba ti hariya go lo.
7: Hakegi ugri ligia.
0: Lania ga hon
5: ibidi atinu agaila
0: aba dhenang ni ugri le mehmani hi bai hagi bu fariseu kai tili dala lui re mera ku ni ladge Jesus bari bari bulle au bai lare da gwag de mani hi tili gya aba gi hal gu duni fariseu gu ugri ligia idali la gayar hali lu bai lari hi aba lania gu hon
5: aba lichu gu bari bari mu logu nagu aba na chibu ni nigi bu gwento ari hadin
0: aba dhaniya gu hada ge fariseu gu
2: le uguri le adig balikata ile sinyati lo nagle la bungi u ladiga mine benti luwe yuri emera gunilu
0: hariya gati hibiri
12: ida le ati lada gu niburi milagru le ahin ka figo lube
0: aba lube dinyila fani gu hada aba ye hal gu dini le meha mani hibe
13: age buguya kabariya gu bilwag buguri le kaisi buguya lube lariha gu dube
0: aba lariya gu
5: Aou, narinha hanye, logo abalam profeta.
0: Mate ebe fariseu gu hafinhelo logo manihin la meha ugri ligia, ani arihali lagu eto. Darilu un haguwa nu hong lagubri. Aba haniye gu hong.
18: Ani asa hire le wagu bai harinye go lagu marihi gu bainye la lumagya lagiri ya hong. Idaliyati arihali bai gu eto.
0: Aba haniye go lagubri gu.
15: Subuti wamuti, logo waru la le. Ani marihi la dale lagu raho bai. Ibide tuwon idalien la ariha li luboi. Nika la ariha gdiboli. Alig da hamoy. Wairi ali ganyala ti lona bulwege egon.
0: Anufu da iti ariha gdiboli lira. Hon lagubri gugri ligye. Ladiga ariha ganyala fariseo. Luago sun la ha finro bay. Luago Jesus la Kristu bay. Habugu bala tida ngay haligili singuri. Ligye ariha gubay lagubri go.
15: Alig da hamoy. Wairi ali.
0: Aba iti haguwaru huri ulu ugri le meha. Manihi bay. Aba hania gulu.
18: Ariga bai nari ni wong ligibu ge bungyo. Subuditi wong luago kafigo la uguri lire.
0: abati lania go hong.
14: Ibini etinu ahi gafikon lubai lumu mafikon la. Le nasubu dirubai, logu marinye na meha ani gwento arihati.
0: Abai harinye go lo.
12: Kasa ladig bai bau. Idalesa ladig alu lariha gadunibu.
0: Aba lania go hong.
14: Arinye ganna ali hong.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.